0: jambo botul di sako xale bi juro mi atamatu siansel yi xetu mi da fu
1: ayo siansel maña kasse si wolo nay tour faram ton nga gis deuk bek bari kilifa yu aram
0: siansel ay jamono ci ginaaw nit bu mandi ay xeer lañ ko daan sanni legi nak waxuma sax xet ci madu